down. Blab do la bing bliba, oop up down. Blab do la bing bliba, oop up down. Blab do la bing bliba, oop up down. Blab do la bing, oop up down. Blab do la bing bliba, oop up down. Blab do la bing bliba. I do yah down down down down down down. Do do do do do do do do do do do. Subdu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bid